Ele non tu fa formai le pesse matama matago fi le na le o sir sir revi on le tuki lo se ah Ele non tu fa formai foi tato telefon ma sa mo fongi le mai mat pina in le fitalinga ya au tanga vea tipi au tanga vea mo o sa mo Ele on le talongo le na le manu sa mo ma si au le na Hong Kong Wa le asi si singa maleta lunga vuile la fish 15 Auckland grandmama a vuile le sin pita e pola ka ungo si a unga a fisi ko ala vole le manu sa mo ka mo e mai ale valu ko la fa mala fi wa singa ka pu e ai le le pe ho fo pe nga na pe ata alo ma vuile o plex a vuile Australia ma Argentina Ia mafiti matonga. Ai lor so unga hofa pelari ma ia kwa li eleanga kinga ngai saingari sole. Ai sole. Oli ingo la talo. Kwa ya kare fi maka maka. Sole afisi kwa kare kika afa kwa la au Hong Kong. Tele me olpa e eo nai sainga. Ai si umai fufua fu ila yengi pifa awa tats fa fa mangi ya talo. A ori merenga makwa fai ya la wari ia. Makwa fai meika makwa fuli. Ai ngalo ai. You walk in the river, Macassisson. Ah, said, you know, I see the Lacomaca Macaras or Camera Liki, my sita long one. Ah, Maneta long old plex, my old friend. You see my yellow for Fonga Tatu Talonga or someone.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1.
1: Buenos días.
2: You're tuned to Multicultural Radio. Still sharing the world with you on 98.1.
0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tadus kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!